0: Me pede mani cosa. Sera ya go so pitia ya. Sa. O kubo na to. Juda babu se ko mo tata. Vena ti da bu se ko gina na.
1: Asempa FM.
0: O sa sa ri. Na na na ti se ya wa. Na na ni sa ti se. Wo sa sa ba. Ti tri vet sa ja u ni pita. Ana me pede. Ya mi ben.

0: Yes, Lord. Omwanga sani omuhoku. Ebini se niyama pe ba no di abufo. Edi asenu. Oni ne huko. Nini pedri ampe yedi. Ah, reject it right now.
1: Yes, Lord.

0: the day, no score line in the NA. Ha, Michel match ni Bianca meeting me at Chelsea Bia.
1: So far as we met my abo mo modin nya omo first win which is 2-0. I think so must abo mo modin na omo try hard. Omo bon this is omo bon na maintain game plan na. I think so omo remaining games na ka. Omo be nya win sa.
2: Enya de ahia ni samana e bobo na yesra mo monhye essence omo so bon omo ni mbopa. Eno kra mete se bi mo ka se e ma ne bon na omo bon na nka World Cup na o san kema ni kwagina mo mayen. Enti se Saturday mem ne da wo mo bobo na tawutiv ne ho kwoto ne hye bi ne kanfo mo essence wo ya de. Ye de kase ni nyina aba awie ye na oni se kase yi. Enipa hudo bi e kan ye ho ene etimi e de brewo. Ye some for any matter crensel our sakasieni mu nyina e ma ye de bro afa se wo ba studio hanu mo nso so a me ni nsia e na wa hanu ma wo bo a me e ma me de asempa yetie e bre mo kai se pepsodent se wo se no chichi nano po chichi nano pa ne chichi na nwumre se de be ya wo ni obi kasa na wo ben na nipa kro na ni beje eni obi nko kasa e me nipa ni nkasa wonum so at the american I say enti ye ne sa chichi wo se no Edano, mienu anopa enye nyumre. Midi enye fiasa wa prempe. Makramu.

asepa se maami akwenya se membeti na minu ya bema etinya minshwa na onya wokesie Benghazi o streaming me live on Facebook sana Johnson Praise Johnson and so and a producer me one assistant Eddie Morat and a jine mu dendende Evon me da sepa nya minshwa wati ewrade mfa wo nkodu fie asumdwie mu sama ka akira mo se asempa ka akire ba akopɛ oba ba akopɛ oda mmɛmɛ mu enti mi na maya na mitiri mu ya me de pae na mi kwe si edi morat de me beto ne kon na de me akwa kosi fie bɔkɔ ai mi din di bella di all rounder me sorry so na me ka wo se chama fo nyina a che lady na me ti ha bɔkɔ sa no me da se na o je se ne ebe se shia bye bye.